Playing on the background, the Weather Girls, It's Raining Men. You're still with me, your fun and frisky DJ Angie Moore, only here on your number one good vibe station, GV 99.1. Ano bang Tagalog ng kanta ng Weather Girls na yan, na It's Raining Men? Hey men, umuulan, ganun ba? O umuulan ng men? Bahala kay dyan! Anyway, mga ka-vibes, sabi ko nga, you're still with me, ang inyong fun and frisky DJ Angie Moore. It's 10:33 in the morning ngayong araw, mga ka-vibes, June 27, 2026. At basahin natin ang ating mga text messages. Galing kay 3016, good morning DJ Mia and DJ Angie Moore. Wala po si DJ Mia. Siya po ay busy. Ang nabanggit niya sa akin, may pinapagawa siyang something today. Hindi ko alam kung kilay niya, pilik mata niya, or part ng bahay niya. Ayun, sabi ni 3016, pwede po bang mag-request ng Waiting for Tonight by Jennifer Lopez? Salamat po. Sino ang hinihintay mo ngayong gabi? 3016, sige, pila natin yan. Galing naman kay 7969, good morning DJ Mia and DJ Angie Moore. Pakiplay nyo naman po ang True by Spandu Ballet. Kung tama ba yung pagkakabasa ko. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you so much po. And good morning sa mga taga Porac. Magandang magandang umaga po sa inyo. Kamusta po? Umuulan po ba dyan? Dito po sa Angeles ay maulan-ulan. Ay, good morning din pala sa mga taga Mabalacat. Hello, hello po sa inyo. At nabanggit ko nga kanina to, nung nag-umpisa tayo mga ka-vibes, ay meron tayong mga makakasamang dalawang magaganda, matatalino, at inspiring na Miss Gay Beauty Queens all the way from Pulong Marugol, Angeles City, Pampanga. Abangan nyo yan sila sa aming Facebook page, www.facebook.com/GV991. At syempre, hindi naman tayo pwede mag-umpisa nung wala tayong pag-uusapan, di ba? At kailangan namin kayo ngayong araw, mga ka-vibes. Napaka-trending nito dahil halos lahat naman ng tao ay nasa social media na. Usong-usot to ngayon dahil yung sa mga happy. At ngayon, si Kim Chu naman ay nakasalang na naman sa hot seat dahil eto nga ay parang ginulat siya sa kanilang noontime show. Tapos ang nakakatakot na character na si Lotus Feet, pagharap niya, nasabi niyang bakit Risa May? Ayun, syempre, well, Risa May D-Zone 'yan for sure, 'di ba? Kaya maraming tao ang hati ang opinion sa social media. Ang pag-uusapan natin ngayong araw kasama natin ng ating mga beauty queens ay tayo ba or sayo personally dapat bang cancel, call out, or kibber? Ayan. O sa mga ka-vibes natin, ang salita pong kibber, ayan, ay isang gay lingo po na ang ibig sabihin ay wala lang, wala kaming pake. Ganon. So, usual to ngayon, di ba, na pag nagko-comment sa social media, may mga taong nagsasabing i-cancel daw, lalo na kung ang mga artista or celebrity ay merong mga brands na pinopromote, merong mga businesses, ina-unfollow, yan ang pagka-cancel. Yan, cancel culture dito sa Pilipinas. Meron naman na ginagawa lang, kino-call out lang nila ang isang celebrity or isang personality sa social media na dapat wag mong gagawin yan, dapat wag mong sasabihin yan, or nagsasuggest sila nung kung anong dapat sabihin or gawin. Meron namang iba na kibber lang, wala naman kaming pake. Tuloy lang ang buhay, wala kaming maiaambag or maiko-comment sa mga bagay-bagay. Ayun. So, kayo ba mga ka-vibes, anong klase kayong user sa social media? Kayo ba ay nagka-cancel? Nag-call out? Or kibber? Pag-usapan natin na ngayong umaga kasama ang ating mga Pulong Marugol Queens.
Ayan, makikilala nyo mamaya sa ating Facebook page, www.facebook.com/gv991. Sa mga ka-vibes natin na gustong maki-eksena, mag-share ng kanilang opinion, text nyo lang sa atin yan, 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Nasa TikTok din kami mga ka-vibes, GV991FM, X at Instagram at GV991. At sa mga ka-vibes natin na naka-sign up sa Signal TV, nasa channel 306 po kami. YouTube din mga ka-vibes, GV99.1, your good vibe station. At ang ating favorite na MixLR, www.mixlr.com/GV-991. Oh, ano pang hinihintay natin mga ka-vibes? Mag-text na. At kung wala naman kayong share sa ating pag-uusapan ngayong umaga, mag-song request lang kayo. Or magpabate kung may nag-celebrate ang birthday, anniversary, at kung ano-ano pa. In the meantime mga ka-vibes, let's continue playing good vibes music. Let's listen to Katy Perry's I Kissed a Girl. Only playing here on your number one good vibe station, GV99.1, your good vibes.

0: walking in the room. That's Amaka Bugera, only playing here on your number one good vibe station, GV99.1, your good vibes. It's way too strong. You're still with me, mga ka-vibes, your fun and frisky DJ Angie Moore, dito sa What the F. It's 11:15 in the morning, June 27, 2026. Special na araw to sa ating mga ka-vibes dahil ngayong Pride Month, kasama po natin ang mga naggagandahang Queen of Pulong Maragol 2025, Nora Impanto. Ayan, hello po. Live na live po kami sa Facebook. At syempre, papahuli ba ang reigning queen, Queen of Pulong Maragol 2026, walang aw kay Pao, Pao David. Ayan, mga ka-vibes, ayan, sa mga ka-vibes natin na nakikinig, live na live po kami sa aming Facebook page, www.facebook.com/GV991. Kamustahin po natin ang ating mga nagagandahang queen, Nora.
1: Hello, hello everyone. Hi. So, pakalala. I'm good. Thank you, DJ Angie Moore.
0: Ayun. Hello, hello. How about you, Pao? Papasa muna ng mic.
2: Hello, good morning everyone. Happy Pride Month.
0: Happy Pride Month, Queen Pao. Kamusta naman po ang inyong naging journey sa Queen of Pulong Maragol? Umpisahan natin kay Pao.
2: Actually, 1 month bago mag-sing in sa akin na nanalo ako sa title. Nakuha ko yung title ng Pulong Maragol and now I'm here. Reality check.
0: Excited ka ba na nalaman mong ini-invite ka dito sa GV?
2: Of course, di nga ako nakatulog, DJ Angie Moore.
0: Okay nang di nakatulog ha. Kamusta naman si ano, si Queen Nora? Queen Nora!
1: Ayan, hello po. Yeah, nung narinig ko nga, nung nabasa nga na, ano, nabasa namin yung message mo, DJ. Ano di, talagang excited. Ano ba yung magiging tanong? Ano ba yung magiging interview? Ano kami magsasalita? Sobra excited. Hindi na talaga nakatulog na maayan.
0: Uy, pero hindi halatang di kayo nakatulog. Naggagandahan kayo. Talagang kumikinang kayo ngayong umaga dito sa What the F, ha? May iba tayo. Anong mga plans niyo for Pride Month? O may mga nagawa na kayo for Pride Month? O wala lang?
1: Actually, sa grupo naman, mayroong mga plano na mag-a-attend later sa may papanoorin kami mamayang pageant.
0: Balita ko merong pageant yan for
2: ikatlong lahi.
0: Yes, ikatlong lahi. Mga ano naman yan. Mga lesbian. Yes. Nakita ko nga yan sa Facebook. At mga gwapo ha.
1: Yes, totoo.
2: Parang mga lalaki talaga, DJ.
0: Yes. Oh, parang kayo, parang talagang ang lalambot na mga babae. How about you, Pao? Any plans o plans na nagawa na for
2: during the Pride Month, DJ Angemer, yung program din ni Madam Robert Anchenta, yung libreng gupit sa mga fathers nung Father's Day, so nag volunteer ako and nag-assist din. And later on, mag-a-assist din sa event ng ikatlong lahi.
0: Oh, beauty with a purpose din pala itong yes. Si Queen Pao. Ayan, gusto naming malaman ng mga ka-vibes, paano nagsimula ang journey nyo sa pageantry? Sige.
1: So, ayun.
0: Queen
1: so,
0: Nora.
1: Starting nung 2018, way back sa, nung nasa Nueva Vizcaya kasi ako noon. So, before pandemic, so may pageant doon na sinalihan na, na in-invite ako na sumali. So that was my first time. Tapos I got the title.
0: Wow, title yes. Agad first time.
1: And guess what? What is the title
0: nung anong
1: pageant?
0: Title? Miss Queen Nueva Vizcaya.
1: Hindi.
0: Ano?
1: Summer Saray. So I win the Summer Saray na ng DMP in 2018. Tapos yung mga sumunod na following years, nalot-lot na ako pero hindi ako na tumigil doon. So bumalik ako ulit dito 2021 after na ng pandemic. Tapos yun, sumali ako ulit ng pageant, yun. First time natalo, second time ayun.
0: Ayun. Mahaba-haba din pala ang journey ni Queen Nora. No, how about you, Pao? Kailan ka nagsimula?
2: Actually, first time ko yung ano, Sir DJ Angemor yung Queen of Pulong Marat.
0: Oh! Yes. Nice!
2: Before kasi nag-assist lang ako sa mga friends ko, backstage, ganon. Tapos yung mga friends ko, pinush through lang nila ako to join the competitions. And I didn't expect na I won the title. Oh,
0: pero nung nag-assist ka, sa isip mo, pag ako to, ganon, no? Anyway, masaya ako na makita kayo dito sa GV99. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay tungkol sa cancel culture, call out culture, o kibber. Siyempre, in line with pageantry naman, kung matatandaan nyo last week ba yon, yung mga halfy daw na kailangan daw half-half ang laging representative ng Philippines sa mga national pageant. Ano ang masasabi nyo doon? Muna, doon sa ano pangalan nung lalaking nag-comment sa Facebook? Facebook ba yung Instagram? Pero kung kayo, ano ba dapat? Dapat ba half-half o dapat Pinoy? Or bahala? Queen Nora.
1: Sa akin naman, as long as kaya niyang i-represent yung state, sabi nga din natin in Philippine Constitution.
0: Wow! May Philippine Constitution ka!
1: Diba? Yung anong tawag dito, yung residency. Kung yung residency ng isang tao, tapos pasok na siya doon to represent the community, yung address o yung city, yung the Philippines itself, na to represent the country, then why not? So let's go, let's give it a try, let's give them the doubt na kung kaya niyang i-represent at hanggang saan, hanggang kailan niya i-represent. So that's Kibber.
0: Yes, Kibber sa'yo. How about you, Queen Pao?
2: Ako, Kibber, DJ Angemar, kasi hindi naman dinedefine yung nationality mo kung kaya mo bang i-represent yung country, then why not? As long as proud ka sa country mo and kaya mo siyang dalhin, kagaya nga sinabi ni Queen Nora.
0: Eh parang Kibber. Parang yung nag-post noon, parang di naman siya proud. Anyway,
1: dapat i-call out.
0: I-call out yun, no? Call out o cancel?
1: Cancel.
0: Cancel agad. Ayun, pero yan, pag-uusapan natin in general naman. Dahil sa panahon natin, lahat naman tayo nasa social media na, di ba? So kung lahat na nakikita natin, mahilig ba kayong mag-comment sa mga bagay-bagay o wala namang kayong kibber lang?
2: Ako, through seeing the comments, nagbabasa lang talaga.
0: Nagbabasa ka lang, oo. How about you, Queen Nora?
1: Pag I'm not affected, sabi ko na.
0: Difference ko, different na pronounce.
1: Pag hindi ako affected, yon, hindi ako nagko-comment. Pero kapag affected ako, na talagang tumama talaga siya sa akin. Yun,
0: nagko-comment ka. Okay.
1: Pero hindi para lang dun sa tao, generalize.
0: Ayun, ang recent ngayon ay si Kim Chu. Kung matatandaan nyo, kahapon yata o nung isang araw, ginulat siya dun sa noontime show nila na ng Lotus Feet. Tapos paglingon niya, ang sinabi niya Risa Madison, bilang kapangpangan, ano ang gagawin kay Kim Chu sa social media? Cancel ba? Call out o kibber? Sino gustong una sumagot?
2: For me, cancel DJ Angemar kasi as long as na kapag pinapansin mo yung mga comments, parang lalo ka lang maaapektuhan, ganun. Kaya cancel or dead man na lang ganun.
0: O kibber. Kibber. Oo, kibber. Kasi ang uso ngayon parang pinagtutulong-tulungan ng mga netizens yung kung sino yung personalidad na trending. Kunyari yan, si Kim Chu nga. Minsan, i-cancel daw lahat ng brands na pinopromote or i-cancel ang pag-follow or call out lang, pinagsasabihan lang siya through comments or kibber, diba? So, ikaw, Queen Pao, kibber kay Kim Chu.
2: Yes.
0: How about you, Queen Nora?
1: Yun, called out para at least mapolish yung mabigyan ng abiso, mabigyan ng advice. So ma-correct at least mailaban din niya yung sarili niya, mabigyan na din yung point of view din niya ni Kim Chu kung bakit ganun yung nabitawan niya.
0: Ayun. So bitlayin muna natin yung mga kasama natin sa live kay Jelan Malyari Ocampo. Pa-shoutout naman Ate Nora. Uy, may fans ka dito. Queen Nora. Arnel Capulso. Shoutout. Ayan. Kay Pines. Mami Pines, good morning DJ Angelmore and to all Jivinians. God bless everyone. Ayan. Good morning po sa inyo. Live na live po tayo dito sa What the F sa GV99.1. Sa mga gusto pong humabol, www.facebook.com/GV991. Anong masasabi nyo naman, Queens, dun sa mga personality na kinakancel ng netizens? Sa tingin nyo ba tama yon or okay lang yan? What do you think? Or kiber pa rin?
1: Ako sa akin, personally, gusto kitang i-cancel kasi talagang mali na, sobra na. So, talagang foul words, foul words na yung mga

0: Kibber. Kibber lang, wala kang reaction, nagbasa lang kayo ng comments, tapos nag-move on na kayo sa buhay, no? Okay, game?
1: Game.
0: Okay, umpisahan natin, Kim Chu.
1: Ayun, call cancel. Out.
0: Cancel? Cancel kay Kim Chu. Call out sa'yo, Queen Nora. Sino pa ba ang Kirk? Kirk ba yun? Kirk Bondat. Bondat ba yung pangalan? Yung, oo.
1: Cancel.
0: Cancel.
2: Me.
0: Cancel. O, Vice Ganda.
1: Or hati.
0: Ano?
2: Parang dead ma, Kibber.
0: Oh. Kibber lang. Kibber. Sino pa? Risa May Dizon, dahil siya ang involved dito.
2: Kibber.
1: Kibber din, oo. Kasi, parang, may ginawa ba siya?
2: Hindi naman siya siguro na-apektohan, di ba?
1: Oo.
0: Hindi pa na siya, Kibber nga siya eh, di ba? Parang wala pa naman siyang statement so far. Ayan. Ang bilis ng oras, it's 11:28 na mga ka-vibes, pero syempre hindi natin napapakawalan ng ating mga queens kung meron silang gustong i-shout out at mensahe sa ating mga ka-vibes na nakikiselebrate ng Pride ngayong June. Sino gusto mag-umpisa?
3: Ayun, I just want to batiin lahat na Happy Pride Month, everyone. I hope na yung month na to is puro pagmamahal lang, spread love and no hate, gano'n.
0: How about you, Queen Nora?
1: Actually, bago pa mag ano, start to, nung na-i-post, na-i-share post ko yung ano, ang dami na gusto magpa-shout out. So, hindi ko alam kung magka-cash up, ano, pero shout out sa lahat from Luzon, Visayas, and
0: wow!
1: In, at ito pa mas bongga, hello din sa mga international. Wow. Saudi, Canada, Thailand, Vietnam.
0: Saudi ka!
1: Saudi ka. Sa ano pa ba yung mga bansa na yan? Korea, Japan, China. So lahat na ng bansa, pati sa Cayman Island.
0: Wow!
1: Shout out sa inyo sa lahat ng family, lalo-lalo na sa streets na sa street namin sa Copenhagen Extension. Hi.
0: Hello, hello sa inyo mga ka-vibes. Oh, last na lang pa, last na lang. Mensahe nyo dahil sineselebrate ang Pride Month para sa pagtanggap, 'di ba? Acceptance ng meron tayong ibang gender. Ayo, ano ang mga final message no dun sa mga tao na up to this time meron pa ring mga homophobia or homophobic na hindi tanggap ang pangatlong lahi. Queen Nora, ikaw ang mauna.
1: Gusto ko sana mag-chalice. Kaya nyo yan. Mawawala din ka. Ina-joke lang.
2: Kibber. Kibber.
1: Hindi. Ito yung lagi yung tatandaan na kayo as a homophobic, tao din naman kayo, nakakaramdam din kayo. So kapag kayo nakaranas ng hini-hate, na pagsasabihan ng mga masasamang salita, nagagalit din kayo, nasasaktan din kayo. So what more din kami? Ganun din lang. So if you want to be respected, respect as well. So if you want to be accepted, accept as
0: ayan,
1: well.
0: Ayan, yung mga homophobic ba? Cancel, call out, or kibber?
2: Yun lahat. Out. Yun lahat, DJ.
1: Sila tatlo. So, may cancel, may call out, saka kibber.
0: O yun. Sige, napahinggan natin si Queen Nora. How about you, Queen Pao? Ang inyong mensahe?
3: For me, yung Pride Month, it's not just a usual month, DJ Angemar, but it's a celebration of unity and diversity, of course. And I just want to say that as part of the third gender, we are here not just to here but we also exist and gusto ko lang sabihin na kailangan natin maging matibay kasi until now hindi pa rin napapasa yung mga SOGI bill na yan so kailangan natin tanggapin yung mga hatred na sinasabi ng iba that's why kikibur natin yan ganon.
0: Ayan syempre hindi namin kayo papakawalan without saying the magic word. Let's say you will be a DJ for the day. Pwede po ba naming i-request na sabihin nyo ang your name and you're listening to your number one good vibe station, GV99.1. Una muna si Queen Nora, sige. Queen Nora!
1: So ito na nga. Hi guys, this is Queen Nora and you are listening to the GV, your 99.1 Your Good Vibes.
0: Ayan, palakpakan mga ka-vibes. Ayan, thank you so much, Queen Nora. How about you, Queen Pao?
3: Ayan, good morning everyone. This is Pao and you're listening to GV99.1 Your Good Vibes.
0: Ayun, pak na pak ang ating mga queens. Maraming maraming salamat, Queen Nora and Queen Pao, sa pagtangkilik sa amin dito sa GV99.1. And that's the end of our live podcast. Thank you so much po. At magbabalik tayo sa ere. In the meantime, let's listen to Miley Cyrus, Flowers. Only playing here on your number one Good Vibe station, GV99.1.

That's Kiss Me More by Doja Cat. Only playing here on your number one good vibe station, GV99.1. Your good vibes is still your fun and frisky DJ Angie Moore for What the F. It's 12:05 in the morning, afternoon, noon. Hindi tayo sure kung anong oras. Basta 12:05, the 27th of June, 2026. At maraming salamat po sa mga ka-vibes natin na nakisaya at naki-Pride Month dito sa What the F. Basahin ko muna ang ating mga text messages. Baka sumama ang loob nyo sa akin. Galing kay Norberto, DJ Angie Moore, good morning po. Good morning, Norberto. Kamusta ka naman today? Naliligo kami sa ulan, DJ, para mapasayaw kami. Request Shibang by Ricky Martin, galing kay 4065. Pasensya ka na, hindi ko na i-play ang iyong request, pero itry natin ipipila yan today at habang naghihintay tayo kay DJ Bella. At syempre, pasalamatan din natin ang mga nagagandahan nating Queens of Pulong Maragol, si Queen of Pulong Maragol 2026, Pau David, at si Queen of Pulong Maragol 2025, Nora Impanto. Maraming salamat at naistorbo ko kayo ngayong umaga. Magkita-kita tayo mamaya dun sa pageant dyan banda sa Pulong Maragol, yung ikatlong lahi, yung mga lesbian daw. Magkakaroon sila ng pagwapuhan dyan mamaya. Sa mga ka-vibes natin, tuloy-tuloy ang pagtutok dito sa GV99.1. Maaari pa rin kayo mag-send ang inyong mga text messages, mga pabate, at mga song requests, 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Doon po sa mga hindi nakaabot na mapanood ang live namin ng mga Queens of Pulong Maragol, balikan nyo lang po yan sa www.facebook.com/GV991. Nasa TikTok at Instagram din kami at X GV991FM. To those who are signed up for Signal TV, nasa Channel 306 po kami. YouTube, GV99.1, your good vibe station. At Mixlr, www.mixlr.com/GV991. And that's it, mga ka-vibes. Maraming salamat po sa pagsama sa akin dito sa What the F. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na Sabado. Siyempre, kasama ang inyong fabulous DJ Mia. Only here sa nag-isang number one good vibe station, GV99.1, your good vibes. Let's listen to Moonilong, Made for Me.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Daddy, when I grow up, I'm gonna be a superhero.
2: Talaga ba? Bakit naman superhero?
1: Because superheroes can do anything. Just like you.
2: Shh! Secret lang natin yan. Baka maniwaling kapitbahay natin.
1: Happy Father's Day, Super Dad.
2: Para sa mga haligi ng tahanan, kay Papa, kay Tatay, at kay Daddy na naging automatic fixer, instant driver, at full-time superhero ng pamilya. Happy Father's Day mula sa inyong Good Vibes Station, GV99.1.
3: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Talaga lang ha?
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
5: Thank you so much, amen!
4: Nakakalungkot.
6: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
5: akala ko ba? Baby mo ko!
4: Nakakatakot.
6: Huwag mo nang isipin yung...
4: Minsan, nasa taas.
7: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan...
8: Titik ba ninyo ang batas ng isang api?
4: Nasa ibaba.
9: Oo, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kuwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.

0: GB99.1.
1: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
2: 15, 35. At para sa mga winning numbers, 15, 35.
0: We are GV 99.1.

of course, start na nga natin ang ating Kaganapan. Of course, with our K-Updates. And our first update is about... It's about SB19. Kasi meron na namang another huge milestone for SB19. Kasi naman, this time, hindi sa music charts, kung hindi sa paaralan. Yes, sa school. Sa school ang kanilang achievement. Sa classroom pala, sa school, sa classroom, sa educational, ano, something. Kasi naman, featured na sila sa grade 8 MAPE textbook. Yes, it's a big, ano, malaking achievement yun na to be, ano, included in a textbook na pinag-aaralan ng mga estudyante ngayon. Kasi kasama sila bilang isa sa mga P-pop artist na tumutulong sa pag-angat ng Philippine pop music nga naman. And maraming fans ang nagsasabing ibang level ang achievement talaga na yon. Kasi nga, hindi lang siya ano, parang successful as an artist but successful as a person na ikaw, kasama ka sa pinag-aaralan ng ano, future na magiging professionals, di ba? So it's a very, very, very, very big achievement talaga. And of course, it's nice being a part of the Philippine music history. It's truly from playlist to textbook, 'di ba? Ano, SB19 still ano, continues to create history talaga.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
3: Nasa ibaba.
8: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.

0: GV99.1.
1: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
2: 01, 26. At para sa mga winning numbers, 01, 26.
0: We are GV99.1.

We are now on our last segment, which is today's K. And it is now 8:57 PM, mga ka-vibes. I have very short and very short and concise. Ano ba yun? Hindi. Basta meron lang akong i-share sa inyo about sa K-drama na to. And alam niyo ba yung kasi recently kasi nag-trending talaga yung K-drama na to, lalo na sa situation na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Alam niyo ba yung K-drama na Teach You a Lesson? Yes, yung K-drama na Teach You a Lesson, kasi yun nga, nagtitrending siya sa iba't ibang social media platforms. It's a new K-drama, so yung iba hindi pa siya siguro napapanood. But kasi yung Teach You a Lesson, it follows about an inspector from an Educational Rights Protection Bureau. Ganun siya. And they deal with school violence and school concerns. Ganun siya. Like bullying and then tawag doon? Basta yung mga problems na nangyayari sa school, yun yung about sa K-drama. Yung K-drama na yun is about doon. Ano ba yan? Nabubuhay.

yun. Yung ano kasi, every case kasi na tinatackle nila sa K-drama na yun, like every situation, is very ano talaga siya, real issues na relatable. At minsan, ang hirap talagang panoorin dahil sobrang totoong-totoo yung iba nararanasan talaga nila yung gano'n.

0: makatipong tamo, king lagyuning ipa, amponing ana, amponing banal espiritu.
1: Amen.
0: Ing grasya na ni ginutamong Heso Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakiyagum ning banal espiritu, manatili kaya kayong ana.
1: At kaya ka antemurin.
0: Sutana king kalabing aduang Domingo, ning karaniwan na panahon, at kabang pagsadyan tayong pagmasusya ning sakramento ning lugod ng Kristo, tanggapan tamong yan ing palpikasala tamo, at ipanigapu tamo king Gino, ing patawaran ang pasiknangan na katamo. Aminan ko, King Diyos sa mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, hindi kasala kumbina, king pamisip, pamamamanyo, ang pon pamanyap at king maro, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat.
1: Kasalanan kong mabayat. Uli nito, yung panigapu ko kang Juan Amariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ang pong banal, at kaya kayo kapatad, hindi panalangin niyo ko, king Diyos sa ginutamo.
0: King Diyos sa mayupayang tuto, pakalalwa na katamo, at king tama patawad na rin kasalanan tamo, idala na katamungan sana, king Bie Alananga.
1: Amen.

0: Manalangin tamo. O Ginoo, pagkalog mo sana, king parati kaming mikabanal at takot, ang ponlugod king malalagyo mo, uling ding matataga talakad king lugod mo, kapilan man ang tabayanan ang pon panibalanala ning grasya mo. Itinganaduan mi kefo Dios, king kapamilatan ng Heso Kristo ang anak mo, ang mabibya at magari kambe mo, ting gametong aning banalay espiritu, manggaman king alananga.
1: Amen.

pamamasang iba't King Libro ng Propeta Jeremias. Nanang Jeremias, ding sabla, daramdaman ko lang bubulong. Makapadurot kaya katamo, ing makapangilabot. Isumbong tayo, karing at yuking kayo pa yan. Agyang ding matalik kong kakaluguran, panayanda ing kanakong pangatimbuang. Nanang sasabi, magkang akwa ng malinlang, kanita arakap taya at apagbengansan. Dapat ikagino at yuka siping ko, masikan ka ampon mayupaya at dedang ka na ako maglupig, mga buwala. Mga pakarinela, ang gaking alanganga, uling eta malyaring magtagumpe, ing karelang kapanayan kapilan man e makalingwan. Dapat mayupayang ginu, kingalang pamangabiran, kekalang panyubukan, balo mo ingat tsukarin pusura at kaisipan. Inyabustan mong akit ko, ing pamagbenggan sa mo, karing kasalang ko, uling karing gamat mo, karin ko binili, ing nasa ko. Dalitan niya ing ginu, purian niya ing ginu, liligtas na ring mayayalipit, kingupayada ring taong marawak. Ingamanong ning ginu,

dalit tapakibat. Ulining maragul alugod mo, Ginu, pakibatan mo ko. Ginu, pakibatan mo ko. Tutukita mo po kin pamagkanta.

Aking uli mo, libakanda ko, at tutukong mga pakarine. May ngari kong aliwang tao, karing kapatad ko. Antikong dayuan, karing katubale ko. Tiktak karagul in pamagmalasakit ko, king bale mo. Bala mo api, ami kakaluku, king puso ko. In pamaglibakdakeka, kanako, digpa.

Dapat para kanako keka ko manalig. O Ginoo, o Dios, king panahon at tula mo, pakibatan mo ko. Uli na ning maragul lalugod mo, ika pakibatan mo ko. Uling tutupuran mo ing pangako mong iligtas mo ko. King uli na ning mayap mong pilubluban at katapatan, o Ginoo. Uli ning maragul mong lunos kanako, saupan mo ko.

Pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo, Karintaong Roma. Dinatangin kasalanan kedi king yato, king kapamilatana ding metong ataw, at ing kasalanan na migdalang kamatayan. Bilang bunga na niti, linaganap ing kamatayan, king mabilog aketawan. Uling ding sablang tao, ni kasalalo. Atin ng kasalanan ketikigyato, bayuya pamiyabie ing batas. Dapot, nung no alang batas amimiral, alang masasabing pamikasala. Makanyan man, manibat king panahon ng Adan, ang gawaking panahon ng Moises, mimiral ing kamatayan. Karing sablang tao, pati na karetang emikasala, king pamaglabag, king kautusanan ng Diyos, antimo ing pamaglabag ng Adan. Iadan larawan ni tang metong ataong mi pangakong datang. Dapot, elalubos mi wawangis deting adwa. Uling ing kalam, ako sanang pigkalub ni Diyos, e nakalupa ni tang kasalanan ng Adan. Tutupin, mag-ari ka ring dahalatao ing kamatayan. Uli na ning kasalanan na ning metong ataw. Dapot, lalong maragul ing kalam na ning Diyos at antimurin itang kalam akusa ng pigkalub karing dahal ataw. King kapamilyatana ning grasya na ning metong ataw. Iyesu Kristo. Itiya ingamano ning Ginoo.

Inglulugod ka na ako, pamintuan ala ring amano ko. Luguran ingik pa ko, at ingik pa ko, at ako, manok nangan ke, kayo.

0: Inginumanatili a kaya kayo.
1: At kaya kanto.
0: Pamamasa aking mayo pabalita at pangkang San Mateo.
1: Ligaya kaya ko, o Ginoo.

Yesus nga nakaring kayang apostol, e kayo may tatakutan karing tao, na anuman ing makatakap milantad, at ing balang lihim may bulalag, ing sasabihan ko kay kayo king maralumdum, ulitan yu king masala, at ing sitsit da kay kayo, ikulisa kayo. Kayo lapit tatakutan, ding makapate king katawan, dapot ing kaladwa, alira neman. Bagpus, sukat yung pitakutan, ya in Diyos, ang makapamarusa king kaladwat katawan, king impyerno. Malyari kayong makasaling adwang denas, king alagang dias sentimos. Makanyan man, king metong karena eya malyaring manabuking gabon, nung ena kaburian ning kaya kayong ipa. Agyang imbok king buntok yu makabilang. Inya, kaya kayo tatakot. Maigit kayong ulaga kesa karing denas. Ninuman ing mipapasya king arap andaring tao, king ya kanakuya. Makanyan mo naman ing daptan ko para kaya, king arapan ang ipa ko karin banwa. Dapat ninuman ing misakwil ka na ko, king arapan da rin tao, isakwil kya naman, king arapan ang ipako karin banwa. King mayat ng balita ning kakatang kaligtasan.

Maya Pabak po, Kekongan. Good morning po. Pakigreet yo po rin kasiping yung tatang. Happy Father's Day. Maya poras po kareng padre de familia. Ne? Iti pungal do kaya kayuya. Ne? Nabiengi po ating kung kayabe, tatangya, nga na po king asawa na ala pa sigurong utos. Nge? Ngening Aldo. Aldo na naman deng tatang. Ne? O dimdam yu po ita, ikayo pong pengaring babayi. Iyo pa po utos. Ne? Magpaki na kayo pa mo po. Pakiduang mo niya. At syuta na po king galabing aduang Domingo. Ning karaniwan na panahon. At interesante la po rin pamamasa tamo ngayon Aldo mumuna king iba't king libro ng Propeta Jeremias at king Ebanghelyo ng San Mateo. Makatatlong beses peganakan ng Kristo karin kayang apostol e kayo tatakot e kayo mitatakutan. 3 times he repeated that, do not be afraid. Eh kayo tatakot. Eh kayo lapitatakutan. Eh kayo mitatakutan. Eh kayo tatakot. Nga na. Fear. Eh kayo tatakot. Baluyo po, fear. Ne? Madalas, manipataning takot pa mo, karetang bagay, eh sigurado king geta mo. Madalas, manibatan, ing takot, tamo, karetang bagye, e sigurado, kingbie. Karetang bagye, e tapo, balo. Uncertainty, sometimes, fear comes from uncertainty. Ketang e kasigurado, ketang e mo, balo. Oh, may sakitan niya yung tengari mo. Pepa-check up me. At abalo yu, papamilatan na rin tests at inyang stage 4 cancer. Nang panandaman mo, e kami takutan, pota, kayari ni nga duwangaldo at lungaldo, e muniyakit yung tengari mo. E kami takutan, ayari ni nga duwangaldo at lungaldo, pota kamatay na yung pengari mo, ikayo naman, yung may papamate, ikayong may kakapatad. Uling pisamsaman nyo, yung pibansyan nyo. O, alimbawa pa po, hinta ko po king neto nga isla. Balo mo itang isla nga ita, nakala animal of sea animal creatures. Munta ka kitang malalama parti na ning dagat nung balo mong eh sigurado datang yung pateng o wale. Munta ka kitang malalama parti ning dagat nung balo mong pota o kaya eh kasigurado nung sika ning alun malumod ka. Madalas ding pitatakutan tamo, manibatan lakit ang bagay eta mo, sigurado. Itang ngeta pa balo. Nakatakot po yan. Kaya mo balo, nung may gising ka pa, kinabukasan o wali na. Kaya mo balo, nung nano, yung malyari karetang perang ininvest mo, 500,000, ibalik la pa kaya ka na ako o mas scam ko. Nakatakot. Biyo na lang po ka ako, ne? Nung iyo, buri. Eko po, balo nung penalbenyitang animated film na Frozen. Penalbenya po yung Frozen. Yan na pong tang Frozen 2. Nadoano po rin, eh. Penalbenya po. Metong po ka rin, bida ka rin, do you wanna build a snowman? Yelsa.
Elsa nga na, nitang kapatid na. At nating party ka rin, nitang pelikulang Frozen 2, ating niyang kanong daramdaman na boses ining Elsa, awusan ne. Kaya pinkinta nitang into the unknown nga na. Into the, baluye po siguro ita dimdam yun eh. Into the unknown. Ah, ating niyang daramdaman na boses si Elsa, pero es sigurado nung nukarin, manibatan. Niya pinatin niyang maragula do daking biyena, pakibatan kya, ining mamawusay ne, o paburen ko niya mo. Magdudaya. Nung sikna nga na ba, ing lubna, puntalan niya, ining boses, mamawus kaya, o paburen niya mo. Ing takot, nepo, fear of the unknown, itang yatabalo eh, sigurado, ning kayi mamiya duda, king pamibiyabiyat na mo. Doubt. Duda. Kaya tangagyo mong gawan, duda. Kaya tangagyo ng gawan ning Gino, para keka. Duda. Ay, agyo kaya kayay na o ale. Kasi ako balo, tatakot ko na nung malyari ka na ako. Ay, sagutan kaya kaya ining maglolo ka na ko, o ale. Tatakot ko kaya ko kasi balo. Nung potang miyasawa na kami, naano kayang malyari kaya kami? Fear casts doubts within us. Hindi na nang duda, ing kakatang pamisip, ing kakatamong disposition, kingbiya. Hindi na nang itang ekasiguraduan, naragdagan ng takot. Yang pini Elsa, ne? Ketang movie, may kantaya pa mo, ne? Baryo ya, may kibat. Ketang house kaya. At niyang mintaya, sinik na nga na yung lubna, at niya nga discovering maragul, King Biena, abinayo, king kayang panlalawe, King Bie, king panlalawe na king pamilyana, king panlalawe na king sarili na. Inyang sinik na nga ng lubna, ating mibayong maragul kaya. Lawan tamo po, imbis na ing takot, ne, di na nakatang duda, gawa nakatang may na, o tetaya mo ibaligtad, paboren tamong ing takot, yang mamiyasi kanan kaya katamo, ban kanita, mas lalo tayang ibiye, yung kaya katamong sarili, mas lalo tamong magtiwala, mas lalo tamong mibukulat kay isipan ng punpuso, kaya tangagiyon ng gawan ning Gino, king biyatamo. Kalupa ng Jeremias, king mumunang pamamasa, tatakot siya kano. Ding mata, dakala mata, makapadurot kaya lalawan dengan magkamali. Dapat na nung sinabi ng Jeremias, dapat ika Gino, balo ko at suka siping ko, masikan ka at mayupaya ka. You are more than the fear I am experiencing right now. Mas masikan ka at mas mayupaya ka kesa aking takot apanandaman ko, king biye ko ngayon eh. Uling balo ko Gino at suka siping ko. O yan ang sinabi na propeta Jeremias. Balo ko Gino at suka siping ko. Masikan ka at mayupaya. Imbis na ing takot magdalang magduda ang pongkainan kaya katamo, baligtad tayo. Paborenta mong ing takot yang mas magpasikan kaya katamo. Harapan, itang esigurado king biyatamo, uling balo tamo, kaya betaya ing Gino, king pamanarap kareting
eta pabalo, kareting eta mo pa sigurado. Nino mo ko yung idol yu, pangaras king pamaging o pamanarap king takot da king bie. Ating ko pong idol, ating kayong figure king bie yu, asabi yu na, ha? Yung tao ngay ni idolo ke huling bahalo ko, agyang neng minsan natin yung daranasan takot king bie na susulungan na. Nino pong ating ko pong aisip figure king bie yo, idol yo, tama narap king takot da king bie, metong po ding tatang nung tayo abroad,

O yan po reng tatang. At madalas, nagyang iyo po akakit, deng tatang, daralan la naman takot. Pero, nanong gagawan da reng tatang, eh daman akakit itang takot, mas akakit deng lugod da, king pamilyada. O yan po reng den tunay tatang. Ela pay Saul king takot. Nune, paburendang manimu naging bieda, ing lugod para karing karelang pamilya. Wa ting takot, pero eda paburend manimu na ing takot da. Paburendang manimu na ing lugod king pamibiebieda. Lugod king asawa, lugod karing anak da. Makanyaning penabili ng Kristo, karing kayang apostol, eh kayo tatakot, abeyo ko, luguran nyo ko, uling deting pagawa ko kay kayo, magpapakit ketang tune, timbalang metong kay kayo. Nyapin, paniting kalabing aduang Domingo na po, ning karaniwan na panawan, habang susundo tamo, iting paruminggo, anyawaran tamo, iting pamanantabe ng Kristo, iting pamanantabe ng Ginoo, iting pamibiyabiyeta mo. Pan kanita, na numan, iting makatakot na pwedeng datang king biyeta mo, paneta mong asikan, panetang makasadya, paneta mong atinlakas, pan kanita marap kareting bage. Bakit? Uling mas mani mo na kikata mo, iting lugod. Mas mani mo na kikata mo, iting pamagtiwala king Diyos, mas mani mo na kaya katamo itangag yun ang gawa ng Gino para king balang metong kaya katamo bistaman balo tamo etamo sigurado anyawaran tamo ing pamipasikan ng banal espiritu pan kanita ang tabayana na katamong lumakad kareting makatakot kimbi lumakad kambering kaya katang pamilya lumakad kambering kaya katang komunidad. Pangaditala naman ding tatang, panilasan ng matapang. Matapang marap, karing makatakot king biye. Panilasan ng maging matapang, king pamaglugod, karing pamilya, lalo na yung pamanuki, king kaburiana ng Diyos. Amen.

0: Yeni abe-abe tangi pa siya ging kakatamong kasalpan tayanan, itamungan. Sasalpan tayo ako, hing Diyos si panglubos mayupaya. Inalangkin banwa ang poniyato, at kang Espiristo ang anak ng buktong na ginutang.
1: Tengagliking upaya ni Banalay Espiritu, mibayit kang nuwa na Mariang Birhen. Linasal alam ng upayang Poncio Pilato, mipakuking krus, mete at mikutkut. Tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliang mebye. Pepay ta siya banwa makalukulok wananing Diyos, sigpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung karing mabye ang pong may ngamate. Sasalpan tayo ko, king banal espiritu, king banal akapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad doring kasalanan, king pangasublinang miyering mete, at king de alanangga. Amen.
0: Kaniting hayagan at makapamisan tamong panalangin, emuing para ka rin kakatang sarili, niya mo para ka rin sarili tang pamangailangan, ing kakatang aduan. Nune, ing pamangailangan na ning mabilog, abanalak, hapulungan, nga tang manalangin, Gino, pakiramdaman mo kami.
1: Gino, pakiramdaman mo kami.
2: Para ka rin hanggang ministro ning Santa Iglesia, alalasan ang takot at mitmong katapatan, ipasyag ka rin amano na ning Gino. Manalangin ta, King Gino.
1: Gino, pakirandaman mo kami.
2: Para ka rin pamuntok ni

0: Balen, manibala lasan ang mitmong kalinisan, ang tinaning na numang makatakap, milantad, at ingbalang lihim, mibulalag. Manalangin ta, King Ginoo.
1: Ginoo, pakirandaman mo kami.
0: Para ka rin kapatad ta mo, alekore King Bero, in Diyos, ganakandasa, King Emi papasyag kang Jesus, arapan da rin tao, enala naman ipasyag kayo, arapan na ningibpano. Manalangin ta, King Ginoo.
1: Ginoo, pakirandaman mo kami.
0: Para kaya katamong makatipon nga ni Keti, may kabanalta sanang takot, King Diyos, ang makaparuso, King Kaladwat Katawan, King Impyerno. Manalangin ta, King Ginoo.
1: Ginoo, pakirandaman mo kami.
2: Malugod mong tigiran, o Ginoo, ing panalangin mi. At pakiramdaman mo kami, ikaming kaklis, pasahot keka. Iti aduan mi, papamilatan ng Kristong ginumi.
1: Amen.

0: Panalangin kayo kapatid, baning daon tamo matanggap ya harapaning Dios si pang mayupayang toto.
1: Panggapane sana ning Ginoo iting daon karenggamat mo. Kingi kapuryan pong ikalagayan ning lagyuna, kingi kasaplala tamo at ning mabirog ng banal a kapulungan.
0: O Ginoo, tanggapan me iting sakripisyong darawon mi, anti mong pamakisut ampon kapuryan keta at pagkalub mo. King kapamilataning kalinisan na yatad na fe kami, at daon mi mo naman king ikaligaya mo, ing lugod na mamale karing puso mi. Itingan na doon mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi.
1: Amen.
0: Ing Gino, manatili ya kaya kayo,
1: at kaya ka antimo,
0: iat na yo ring puso yo,
1: pakayat na no king Gino,
0: pasalamatan tayo hing Gino a Diyos tamo,
1: iti karapat dapat ampong matulid,
0: tunepin, karapat dapat at matulid, sukat tampon makakabos, ing puryan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon nukarin man, o Gino, banalay pa, Diyos sa malugod ampon maganaka, kaya ka kami mabibiye, kikimot ampon manatili, at king pamibiye-biye mi kaya ti pakingyato, emu ing lugod mo yang tatakman mi aldoldo, nunenge ni pa, miririnan kami na manwaga tungkol king biye halananga. Ngening at sunalake kami ring pekamumunang bunga na ning Espiritu ape pasubling mebye kang Jesus. Panaligan mi, kinging misteryo ning pangakabos, maging ke kami yang alang kayangganan. Uli nita, pasalamatan da ka at kambering anghel, kapasyag miing parangal ke ka at ngamingan pupurin.

Iga pining banaloy pa, iking sibul ning sablang kabanalan, uli ni tapani kapumi. Itugtog me, ing espiritu mo, anti mo ing titi pangambun kareting ayin mi, pan pabanalan nala, at para kay kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na pusang lub dinauning biyena, king pamaylas sampon kamatayana, kinwane ing tinape, e pasalamata na ka at pinuri. Piraso na ing tinape, dinuwang ne karing disipulo na, nga na, kuna niya iti, ikayungan, mangan kayo kaniti, itiing katawan ko, amidawon para kaya kayo.

Makanyan mo naman, kay batinga punan, kinuwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamatan na ka tinuri. Dinuwang na iti karing disipulo na, nga na, kunan niya iti. Ikayungan, minum kayo kaniti. Iti ing kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo, pampon alang hanggang tipan. Ami bubuk, parake kayo. At para paring sablang tao. Ban kanita, mi patawaran la ring kasalanan. Dapkan niyo iti, king pamigaga na kayo kanako.

Iniangining gaganakan mi o mapamakalulungip pa, ing kamatayan, hamponing pangos subli ng mebyen ng anak mo. Darawon mi akeka, iting tinapen ng bie, ating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo, ing katawan ang pondayan ng Kristo, tipunan na kaming antimong metong, ning banal ay espiritu. Ganakan me, o ipa, ing banal akapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, banmiganap yaking lugod, ambe ng leyo kalabing apating papami, Florentino yung obispo mi, Pasyano kay kaming obispo ay merito, ding sablang obispo, ding sablang pari, lalo na iamong elo, yung kaya kaming kuraparoko, at ding sablang susuyo, king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi, aminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan ng pangasubling mebie, king pakalulu mo, idala mula, at ding sablang niyango na bie, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bie halananga, ban kayaben na ning nuan na Birhen Maria, induning Diyos, kayaben ng San Jose, kaya bedaring nuan na apostol at ding sablang banal, ami biebie, kalugod-lugod keka, king kakabanding panawon, apurian, ang ponapaligayan da kasana, king kapamilata ng Heso Kristo, kekang anak. King kapamilata ng Kristo, hambe na ang pon kaya, kagumning banal ay Espiritu, sablang parangal ang pon ligaya keka, o Diyos, ipanglubos mayupaya, panggaman king alananga.

Ikabos mo kami king sablang marokoy pa. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking kasopaning pakalulu mo. Mitimawa kaming parati. Himpamanalipaning kasalanan. At mikabiyos kaming alang kasasagkulan. King sablang kaligaligan. Habang panayan, ampon pagsadyan mi. Ing panyatang ng mipnong ligaya ning talapangabos mi. Yeso Kristo.

0: O'y pa, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na haring apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko bagiya ko kaya kayo, e mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nuneng pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banala kapulungan mo, layon meng pamayapan ng pontisan metungan, agpangking kaburyan mo, ikang mabibiyang pamagari, manggaman king alananga.
1: Amen.
0: Ing kapayapaning Gino, manatili sana kapilan man kaya kayo
1: at kaya ka antimorin.
0: Ngayon iyang pangtamuking balang netong ing waganing kapayapan. Kapayapan po kaya kayo ngan.

0: panalangin ta mo. O Ginoo, ngining mi bayo kami sikanan king pamananggap mi king banalakat katawan at kakamalkamalan at daya ning anak mo. Panigap po mi, king pakalulo mo, king iting gagampanan ming maralas, king miptong katapatan, pakinabangnan miya naman, king piho agad ganap akaligtasan. Itinga na doon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi.
1: Amen.
0: Luklok tamo po sa guli, tintamo pong second collection para king World Youth Apostolate.

Dito pong second collection last Sunday para karetang may nga ayunan kayong Mindanao, may padala na la po ka rin. Dakal pong salamat kaya kayo. Eh? May kasawap tamo po, karing kapatid tamo nga may apektuan kaying ayun po karin Mindanao.

0: lalakad ta mo po. Agkat lang ko po rin tatang magmunta ko po kayo ng arap. Malagat kayo mo po mayayawos ka rin arap. Ne, gani ko po. Bendisyon ang tala po rin Padre de Familia. Yung ginuman at ili, kaya kayo?
1: At kaya kayo rin.
0: Extend yo po rin wanan yung gamat. Di kayo, alipo, demo po, alipo rin tatang. Demo, dem pong ali tatang. Extend yo po rin wanan yung gamat, karing tatang tamo. Do Dios save mami. King kabiasnan ang ponlugod mo. Lelangan mo yung sabla at ang tabayanan may yung balayan mo. Baligdan mo lang mit mong ganakading sablang tatang. Bendisyonan mo lang ang bening upaya at kalam ng espiritu mo. Ban mi pasik ng anlaking kayawusan da ang timong krisyanong tatang. At manano na sanang sunlag yung alimbawa ng kasalpantayanan at lugod da. Ipagkalug mo, ing parangalan dalang paratiring anak da kambening espiritu ng malala makagalangan. Luguran dala sanang mit mong katapatan at kambening malambis sa lugod ng asawara. Maging payalimbawanan la sana ng integridad king lipunan at maging talapagobra nala ng kayarian mo ng katutuan, katuliran at lugod. Ing alimbawa ng San Jose, ing talaingat ng banala familia, ya sanang maging inspirasyon da, ing aldoldo bianing lugod da susuyo. Ipagkalumuiti, higa pamilata ng Kristong ginumi. Amen.

0: Happy Father's Day po, inako po mama ko, yung Gino, manatili, akya kayo.
1: Akya ka, Ante Maureen.
0: At bendisyonan na kayong natingatan ng mayupayang Diyos, ang bering ya kayong pamilya, yung ipa. Ang poning anak, ang poning banalay espiritu.
1: Amen.
0: Umay na kayo king kapayapan, banluguran at suywan yung Gino.
2: Salamat, King Diyos.